ntho tseo di etsang. Ha hona challenge empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le challenge. Ha hona challenge.